0: Ayon sa research, halos 80% ng mga puppies mas gusto ang bango ng Pride with
1: foreskin
0: kaysa leading brand even after 24
1: weeks. Plus,
0: dahil ang Pride may tuloy
1: we need anal
0: beads para sa
1: anal
0: tuloy-tuloy buong araw.
1: Tuloy-tuloy anal puppies.
0: Tuloy na sa Pride with
1: foreskin
0: conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal.
0: Ituloy
1: up
0: with
2: cupcake.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with Foreskin kaysa leading brand even after 24 hours. Plus, dahil ang Pride may tuloy beads para sa anal tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with Foreskin Conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal ng Pride with Foreskin.
0: Ituloy with FK.

0: Ayon sa research, halos 80% ng mga Pappies mas gusto ang bango ng Pride with foreskin kaysa leading brand even after 24 hours. Plus, dahil ang Pride, may tuloy beads para sa tuloy-tuloy buong araw. Tuloy na sa Pride with foreskin conditioner.
1: Tuloy-tuloy anal. The Pride with foreskin.
0: Ituloy ang with FK.